0: Ye me samo sun nganke ge ka ke mke wolan ma em sita ke kong se zing mte kama 32 da supa 28 minute ng siviri ngam da ka e kawa ke tso ke ufa gwe ke domtua tete ake domtua ya kikinom sita ke mkachi disim he mke kakita ka gomala ka umneka uka e takawa se ke akong uka tsoka awasi kaka usisi alati ya skola nwa ka buku atutuka sing katutuka ga u wate mkwa kwa kwa ke mkoko maki kaki tsumtumai take masa mwaso tanini akong nga mkita
1: I'm going to take a look at the car.

Kama siyebe kama kwan ekska FMK kama nga te tawana siyebe iri bori he kumsha bori siyebe iri kwe e kiye te ti traso katembo no ti mbamba ka te kuma tentamaha Libanon an karati si kao ku an anjan se ko huwoka tim Hezbollah takhono Israel atam aku hek an kara tsawsha te ti mede uste an si jam an kara ti ya dikwe an te o ti ta ti kuma kai he te ti aki Israel si se ta venge si ashwe shana dikwana num bareit te ki te tamku anga ojiki no anga oji aki ngo khisbola manda kwe no tawwe tete tim no iran kuna a karati khana israel he taw gwe tam amerika sim president ma donald trump ama nyam ka kuma ama bori ki aki a karati ma a khoji am Libanon pa karating klaw ku am kutu ko huwe no kai ku he u Israel stand the Washington kite gwen ning shiwe iete aki anamusha at the dream gore khating ge khatino na da i kar klaw ku he ngu ya khirita minister am mitrina di anse viwe gwarube ama amitri na aya mboronga karatin akushiteti hen aki o a teti o a kan yul wetu high school sidi a nkobo ki uskapo o tim njidisi ntentema ama e shika o tin kambi kingye hwati aki ama kunguyo ya kai kwang ku kana tin kwe an askis ya kandure kwang ku kana tin kwe an ama kandure ke karo tin gorube an ka ti tau ku shure nga o jiki ngi ku ju he mo ku ti ko khom kai tinu tesan wen sesa kuna sesa tin sesa an kuna pollution aki Lawrence Mahutle eating a Havanaha Pertura suit like a wiki like a gwe Mahutle Yavati Amate Aki Kunkuka here for Yanahansi engineer Armati Swartim Kunka here

0: An boron ga ji tesaren ji uhen no ama agi agutako karati sesa di sesa sana tinji am no sesa kwenna ngo later na si agutako foto e mungo ti aki hambe ti khankia atro ji farsla ga siki ama se agutuko e uokwi ti ima mutetu he e kwa angwa ti atanum ima anja sinu chesaren kwa na ima ti akakusi wo tesaren si tamaham bori si khri ohen America si di biute lohi maskapai a moderna de a kate khana jawo de tam organisasi si Global Health Coalition tektijana de na ko vendo ji am khana wo te khana kya ti jarot are ko agi anseta Ebola chuka go venda jinge tingo em ki Democratic Republic of Congo ka jonga an she nya mo khatin an karthiya nga o jiki khana u ti venda ha e venda si chu ka ku he e a jonga Ebola ta ti ten nu aki coalition for epidemic go per readiness innovation kuna ana ya ba te 50 million di dollar ka jana ti aki chu a ngo ngom kun te ko ta ko te ngom ka di am no ngi ko 250 di ko ya ba ti di er ka ka jonga an ka she ko ta ko o ho tim e bori ku he kam a ha kam x ka fm ki ta ko no te khawana si ko te ko mo gwem
1: Kogumin hum wasi se wala wa ses muni de kwa siwa ke XKFM yang he ahana mugin hum omi fresto mangumbo limba nun ta ngau tete ting ha tete ngeng e ke Hezbollah en wake Israel ken ya ta kawak e hen kulia ke mede uste satu muku ong hangut alia kaida no hasi kwa i desi ni gasi gigi atama kwem ta kai hin ama kai kang get gan Israel hotmani to khlendiwi ka Beirut ena baki gani kang he Hezbollah gya mandala he gya tin ha ta Iran hotmani tin ha ke Israeli atakanim America President Donald Trump ke wa vanga yang hen mi ke kon yakin ya Lebanon halman gidat satu nong ke din ha ga e pe kan ga e ka si ku ong ong a ka he khang ko e ko ko bi kam ge Israel ke Washington ku ziga tin ka gang ta ka si ge da tu sa hana golo ke manera je sa tu tin ka gang ngo drink ya chon ka ne ngo ong ta kan ga e si tin ka gang ta minister yang he wa vilung sa wa se viwe kwa hube ta vilong sahanak om ki onla sikogi ka amam kawak engli mang tegan kewa ngawa kewa kan yo luetu ya skolan dewi kitlimi kon hawa ke nobo ki was ka bukuna ki kun sam to dc nten tema tangali mang ya monoko sulaki ka ihe ya khuvi ki chang ya chonga ka ki ka sikyo khuya ya ki yang kewa khuya o ke amblewa igi tkhayam kwa khube anonde ke gwarta ke skula ke kwa inla tutaku akunisa asigita akhamsing muku okhang khama khuya gwarta vikwamam tai he ku afisa ka afisa wana yang i ina wagi vala iku fisa manak o ke polisa Lawrence ma khwetle ta kai sigya kala tu kai kai kam ka ngke Pretoria no sibasi ya gang of ya gang ma khoit le ki kai he hm ge an ko in e ta ya ko ki tsa mu ko o hm na o kai he ske wuz le ki khum fer ina khum a yi engineer Arman Swarti ta ta kai ya khuit tu in der ta khaina wa ki la ta ta ying a ko ki ko ni sa ta sigi ta ta ya khuem ta yihi wa fisa kaum ke mandlanga kumisi ma khwetle wege chang ye chona dange kaum ye chuge pertura kuna suge gwa dange kaum

Cam arrêt, amoureux, ex-ca, FMK, caming, taran, ar, il borie, te comcha, borie, kiete, ti, tresel, katimbo, imbamba, katira, comotina, am. Kanipa, officier, Carol Sander, Falkes, ki, jaou, kui, kajiluna, tao, kin, u, kama, yam, temo, shupi, gui, matlanga, kunakim. Ama uka e yam shupie tin a ki chan ji tesan a tin ji shuwa en koke yine di am dwele sen tin yinan tuenda khay kam dwele m an a ki chan sen a tin polisha di khabou ki port staff sen ki khabou mangi ma falka kwena koke yine ji an a ki siye go tako shitlo wuhin no shwe sana ti kwana no aki ko hinga o he ayo sha ko shan ve ta ma khas ko hin a ho iti o an fa ko kona ki kwa jilu natal o le chachi so nona khabo ama a te ti sika corona hi anja shinu am ki si ko item a ji ta ma kha ki te sana hi ma te ko re re ta cha ji si te sana ti a ko gi ne ji shu he Sesha kona sesha ti polisha na ki ana o Lawrence Makwat Bakutle no iye ti ngi ama kawana ka pretoria si ukaka o iki kai kai gwen ama ya ba an ti a ki ngiao iye ti te am ngu ka hi an a ki far ina ka ngisi ki engineer am arma ti swarti ngu ka hi am no tuen der ta ka iye ti tu kau kai ji ha ha anwa ha Spani akang kai ti mantla kuna ki ana mahutle matkam vie ke sai singe ho te ki tlai pertoria ko yoshi ko ho hu yon ama ya ba ji ti aki ko ka ho ji wo swar tim ye te a un ka hin ji se ngia ho sa na ko hin ji am ama ya ko ta ko ye tan se sa kuna ki ya tra gwen Sesa kuna ana later na iye ti foto e mungu ti aki aki hambe ti faslaka ziki kuji khan kia ti jim. Ama a karati e uku he aki esi mutetu he e iye ti ama kwa ti. No cheche kuji kita maka ima tia urin kona ima ti ham. Oku tuwa u ho korporasi he. Ah, organisasi si mi tino Green Connection. Takono natural justice kunki kai he kapsta ti o

0: Giàu hơn hè, à cái tàu sáu mươi bốn cái gì tiệt à anh em, nhưng tradisi tradition anh ấy à hay nhà mày à anh em gạo anh chị, ông chị khổ tuần bốn cái anh chị, anh chị hay nhà mày tiệt của khan, bố sĩ khử hôm, Lebanon, karating kau ku aku dah isah Hezbollah tahun Israel tam, an tau sakit aku a tia ti mada uas ta ane sejam kan kar tia di kuit o ti shuya sana di kana nung kumak ai Israel aki kumak ai tebe break ta ki te ga o ta nu tung ga o ji Hezbollah si anja sinung amanda tuju ka ku yang kana ku tam Amerika sim presiden ma Donald Trump amanyam ka kuma boris ki agota ku borina timam Lebanon a karating a ki kau anja sin mui ku tiko anja ahuwe tinu kai ku jite nu kai ku a Israel stanta Washington ki te gwen nu te sika dring bore kata a ki iete aku he aka khiri tikya te huyum Bori ku exam tine exam takon XK FM ki test khabana komogwem.
1: Sez manite ki kama ak ki FM yang he ahanam ki ngum wa mi frestu ma gombum. Ajudan ofesir Karol Sander yang he wa falka ki kwazu natal ta kokupin ngak ng yakhatiya ki mandlanga kumisi yak ki gedan ngawam. Ya nakam ki hane yakhatiya ki tsa kang ki wa kokaini ki tibidisni yinan tuna ham. Dwelem yang ng ta ki tsa yang e ki polisa ayi blewa ki potsum stone kuna blewa yang ng falka kokaini ikbe ki kama ng ka wa tsiki gi akha ki ngkla ki kunisa ki gwechi ki khatiya ng ki ahana koi kang kui ta ki dani ka gorta vi ko ma ko ki ma kama kwem ta ya iski utkha ki wa falka ki ko zun tal ayi dani kuna le chesha sinona ta mble wa kya yang ka ka ki ka yang ken ya ki kang wa kham si kai chi gi o he ti sa gu ge ki ka ngi yang ki ya ma ka ki wa ko ki ni yang ki kya ko ngi kulam ta fisa ki manak o ki polisa Lawrence Makgwetle kai skia kala tu ko ka kam ka ke Pretoria no no sibe sik khana dibe tang ngof tang ya ki kai hing hum ana ko e ta ya to ki tisa mo ko o hum no ka is ki khunga fri ina khang ai engineer Arman Swarty ta ta ya khuye ka wasi ge akam sung u ki ka twin der ta ka ging ki lang ko ge kun sa u ta si ge ta ak ya khuem ta ying he wa fisak ke man lang ka kumisi ta ma khwetle vi ki chak dang ke kam ki ach o ke Pretoria khuna si u ge gwa te ki ye ge ke ngum ge na ko e ta ka wisi si ka he ge ak ka ngum ko ke kun sa ki sorting ya khula tai ki tu muku o hung dam na ki ka ni ya kanu wi si se yi ki wa va la ki fesi in ai wi si ki hana hang a kham sing u ta fesa ka ong dang ku ke wona un plan ya tia tia ki kanu ki ta ya si ki ta hana ki hola ki vita ka hung awa ina ba ki tu hana ji thoni ki o ka ya kulang hola etane ki kanu e gi ga o ta okotowan ayi ngama koperasi kam inawaki organisasi ya ngana kwa green connection echike natural justice ta ofan ya kakta ki kapsta di kuna ike gya ki kesa kai sigya tu tin agan ke mkanungan ya gani chi ki kam ngawsi ina kwa gani kwa asi kwa aga gani kunam mandala ka ta kawasi gi ak kham sing u ke yin he kwa gi ka kham sing u ji ka he gan gan he kwa kwa ke ma chka pe ji ka hani ke kan hm fe sa ka ng yi o hun tin ka dang ng ta ka ta ka o ke o ka to wa ke yin he wan ng ng ko ko para si ke port nolof ke nor ka pun ya chon wol ta stin kam ang da ke ji ka

0: ngesikolo khona yeye ngiyacuca ixoxo ngikhuma kuye ke program uma ngiyaqala to bani wathi afike ngeke kuna kuye xa xa mona ngoda singithi ke e Africa xa ibura sin ke khole kwa ngoleke singe ngoleke ngo Africa ta ngi xa ngoda singithi ka ngo wa khaski denisi uma nje khuma kuye mthunga Peter amajala
1: ngoro thunga igwe ka thata xa ngike mike maxa dizigasi ke manxa wa e
0: kalama kalama ka mthani ke sing ka ngi chiqwa isa swa fike bura kuye kum kuba kaqo ke abathike mathi nga uke ke mku xa uqa athi nga ke xa ngide ke ngani ngena giya okuna qhole ya qhole xa ngani ke ngi giya ngi qhole xa ka dinqinke ke sing ke khamis ka puthi qhole ke banga kundwa kha ngana ke xa u ta kha ke wa ku ikha qhole ya ta masa kha ka ke sing si tswan torpa
1: jo thumba igwe cha masa kha bhali ta ngi khama khwe
0: ya mthu ngoma ka masa nga ka ke wa plus messing ta ka ti trois ku ngwa ka ke tsipang kai kwaga kan kam ke sine ska ke waga ke kama sinoma ka ke dorpa si tsoya ka dorpa ndwa hiti ke ti tsoya ka dorpa dumine kai ka kam su kan sin ti ke ko ba darti sin ke te ba kwa e hiti ke kam si sin ke te ba kwa kama sin family o dan ka o ke tsoli ya darti sa su ma kral te ke giya ti tsoya ka kai kama sin ti tsoya ke giya dan e yenge tsoli ka sa tsoya ke dan e ka ti tsoya ike be word stamp kan e ta ike una mu yati ko sa tu kamna wayi ta ma sin ka ma sa stamp buom ka wa da ga ta tuwa kwe ge ci twa nu se ka o sin mu ka ma sin da ngan gan duwa ta ka ba ci ge ngi sin ga ci twa ye ke wa stamp ka la ye ya ci twa na tu da ge respect ka ma kwe ba ne kin kan ka i stamp gan duwa ci twa usi na ge ya stamp ka na wa o fi ge ya family group i pan no ge ya family group o i fal owner a stamp ci twa da mane dan tsaya kral musu dole sin yasa cin wa family kai dan kai tsakuwa kwe dake yu ga tsaya dake dan tsaya da later fani titi ki was tam titi ki was tam ika ki singa kwe kwa sa kwe da kem tsaya ka ti kam ti kamal ngole sin an tsaya da ti kau sin am suwa kam ge sin ci twa ge tume na Canada ike kana stam sin ka wan klo ku ge giya cu tho kon do ike kho ka chung jang go ka ti kho kai ga sin ima na kula kula kan do ike sin si ge sin ya a yasin gumi o yasin kuba kama sin kalkir ge sin ga wace ga dawa kuma lu tancho ya kuke tis a chao a ta ta ya ta ta ya kuke tsawa chao a ya dan ka oke gumi ina kan ha gucha wando ka wace ga ya kin tsakwe ti twando sa lu tsa dawa o dan an kao an tsaka o banna waya yi ko mun sin ke gumi lit o ya tis a ti twando du gui dawa tsa ti twa ka ne kan tsa dan ka wando ya tene ge ga ci bo ni wa panga ke yi chu twando wa kan ke wa kali basi o to talk at the minute of aradisin ale mun tana tun kan wati gbe kan wati gem ku kasin ge tige ike dan ko yi ku ban o tige su ku kum ko ti si o ko yi nem he kama sin africa bura sin ge giyan ko africa ngoni mun for kan ku ti gem ke mixi to me na opita nem he
1: kan ba igre kan man mun ti
0: kan mun tage mun kan ku ge ngu min ngisi ke plasi sin o skapa ko na sin plasi kan ge mixi a wona ko ge skapa a wona ko ne gumi
1: zala tonga igwe masang heka ha
0: gumi skapa ke pembe ke wa brown no o tiro de ke kwasa ti twaki a gani khona ke tiki lete tala sin ale ngwe ti twaki twisa ka tumina o yi gai o masin ke ngan kang ye ki kham ta mai thode ki wusala ke tinga wa kopa ki chimbo hiya tu ngawa inge me yi ke wusala ke ti pangi mo ku khai darti o tso kasi ki sin ko wa dani ngwe ye ke kuba ka ti pangi ta masin ta gumi si to ne wozula dame o ta ta gutsa ta gumi da ne mako su kaisi o kan kama ku kaisi ki wozula kunin kan ne musta ne ki ta ci twa ke singe gumi ke tsike ta sin ke wasu kunguga he ci ke gui
1: tonga igwe ta mti precis ma tonga da ke ga bura ke kunnawa
0: disa tsala na ti sami kam to da sin ko africa ta bura sin nge wozula masangu ge kuba ge sin
1: ta pungu tonga igwe
0: ya pungu kam sukiti ya kau aga jesin ka pungu tanga da kage gese ho ta masin tane ki kum pampuni span spec ya jige su drit ka sa so su ka ka uzla dame ku ge a basis e tike valda panasis ke onga ti ka ti twa ki tu khoki yo masin ko tu de kangu ta masin ko tsa khoki maso titi dan kuma so fam ko tu ka disa nga maso nga ma ti de koi

0: Camhe tin e tamoho exka FMK no camhe tin iri borishi tako na komuka kwe bori tin iri kwe e kriye te ti tresel katembun tin bamba ka te kriye tin temakam aba an iye te te gwe ngun ki aba gwe veska puka an karak aba gwe n bara tamaha an katuo gwe n an tamaha iye te kyan kwa an kam South Africa's king guruk amamoto lenwa te uma a iye te kun shaka tsebe sa ne gwem no uwo gwesta kono a North Cup ki tem a tamha iye te te kyan gwam guruk amamoto na oka anamiye te si tausha anja sino bara a te gwe ten rute te kite ani kapsi sokam iete angka 200 mm na ust anamya iete ten rutiki baratu gwem no khisa tamaka iete angka e kwe gwen kromo tamaka kwe gwen chang gwem tsaba hengi he ngimki ngwela ngumate tsaba gwem municipality kuna ufak bunde samvu ah kuma qareti an ki sol play ki municipality kimberly question tam ta jaw kuna ngi tin kam ve ke ki jaw ka ya ashara ti kushu en sham bu shu kuna ke in karo tin ve an ki ler an jarok ay ar khirin se ta ta kuma tra dishi kuni se ta north cup ki betley fasi ane jam municipality tisi o administrasi ki kanka uite kwae en no shtriye ke forsetra asambus de aroni move no te fak bonde kona kushana kutako jauka ya gwin anakya te aki hasa karamu gutiko jau jaroma ite kimberle ki me move anka di municipality ti kena aki an karati ngwe mu gutiko anja kiri mu mai polisha na aki tam ya ba tin kori kwe an kwa sane ki north ani kwa jilu na ta si de ki ta u tung tim aku ngwe thu ta aki polisha jao kun che ta te ti te di thu ku te ti kam jao kwe an morang ga kwe an twa ko si uru ji ta kono polisha che ta ta kwe te ti no jao ke thung ti ve aki police na kya te gwaram ka ka tu dri pa kya ka ti ko am emborong ka en a dri te a wo bori shi khri wo he quart and street te he wo kuri he nu kuri shi u france ope shi wo en e wo kuri shi na gwen ka ku twa ni shu ka aki alexander zref Deutschland di Rafael Yorda nomor 27 Spanya di Jacob Mensik Czechi di tahono Jua Fonseca Brazila si di tawukri gwen aki 26 ka tahon akan 20 ka di ang awukri ay wukri sana tim lagu ju anesi ja mera endriva Reisland di kuhem takono sorana setia Romania kuhem kuise ta ukuri gue nukam aki ukurean se ukuri kui am Elena Svitolina takono Marta Kostovo ta ate ukuri gue bori kue kame tine am ekska Askist bori tuhe kam 12 kam XK FM ki takono test khawana takomo gwem
1: 5 minute ki kamwa 12 ki askist tini ki XK FM yang he ahanam ken wami first magumbum he kang chit ki he akwik thama kwe ta molingun ka ng kachit ki ta akwik thama kwe ay kaisim Veskapu, which gays gay Ahanakun, the Kasiki git a Kamakui, never get garden git a cha, Kika ekulu, then sit the gay here, a Makamakun or Kum. Blew on

ka ke kamduchi ke gani ka hewa ten rute khona ga chigi da cha khama khwe ta ga khuli ka nu chi chigi da khama khwe ka ngi ka teng ka khama khwe ena wa ke ka tene kale khama khwe gum dan he ka ko si ge a kham sung u ke ngul ning go jin ko ka tene ge ta ne u ka em tam municipality fak bundi he was some vu dan ama qai ge ta ke ngwa wa so plek municipality ge kimbli ke ka hevi ko mo pangak a hun ke ge ge chan ye chon yi to ko ge ga pangak ka guri ta ti bi si ngut wa qai yim sam vu ngi thwa yi ka chu ngi thama khu ya ka nga ge ka eli eri yang he wa kam ka pangang ngwa tradisi vi kuama ke nor ka pun ye chon bentle fasi municipality administrasi ke kuam ta acha ka ogi tani ka ke samvu roni morwe ang da ke fakbuni ti thwa ka edu de gi da panga ka ngi ka ya tu khotum ni hani khosa ke municipality vi kuama ka jala ke panga ka chi thwa ke kimbling ye chon morwe ang da ke municipality elman ge ta gin min tsai maku ongsin ka wisi sik ang hezi gya gul ka ai plin ngawa yi ohung tuwam ta pulisa ten hlok ocha ki kwam sane ki asi kwam ki ko zon tal khunas ki thang wam lang ki kun sa ki ka e he dun hu tak te pulisa vi kom panga o ke dui e de ge he ku ge panga ki ka e he yi he ket eng ho ki ku on ne he wa chak ga wa i ge uwam ta polisa nok okin igen watu ta ki wana ki ai polisa iku ki tram ta polisa hotum ni ke hi igen hadiwa kula polisa ni ki sa queen ta polisa ki ta watu ta qaya queen nga ok odri ge ni ye ki ka ta nok o yin um ta si ge dan he de git in the dream ekolosi ke stenin hun ama ta semi final ka ngun ke stining a yin hun ama count a chon ge franci kai kam ka ng si ge ta ta ka ngun ta si ding ek dani khuna ta ye ko tv de hewa alexander zefrev ke dislandi stin hun ama ge ge ta gundar ngwa rafael jodar yang hewa number 17 da ha ke spania ta yakub mense ki hotamni yang hewa chehi se a yi stin ngam kau de aguindra nova joe fonseca ya hewa brazilia wa ta mense ki nova ke fonseca sevisi wa season 20 ha jinui wa akhan 20 ha se gawa ke stini ama ta si ding ai gani khona khotam ni mira andriva yang hewa wrestling stini nam o chi ke sorana cerstia yang hewa romania sagita gundra khue ta sacha sa hewa Ukraine ko Elena Svetolina echike Marta Kostyuk ta khotomni gita gundran ngokhim asige wala wa 12 dura sam kon ngim

Kaska kama temono ya ofe ama ko fire khamene te zenke kra khwano journal tamet programme temono se ko yams na khwa ha no journal tamet programme ke temo ka e kuzicweni sa ko ngo te u resonated aninza ta khono sa na kra kham na seri di aninza ka e ko temo cweni sa ti ka e kuta ti programme se ko yams na khwa ta ha se ko khiria go 12 re ama te kwa kha borieti se ko tekro ko ma kun borisun goro ki programme ti anka ti kuro ko ti varsan mot vita mi ti hem a sam ska me ko ti seta to darana ka e go no kuro programme ki te ana kwa hi bori ko jiti anka ko ta ti ta mani is ka ti he ko an si departement de benlance sa ka ko platform tin ki ya gun ya khwata ko ma kam ni ga ire ka ya khwata te mo ti one stop syndrome ki go te kwina khausa I this smart ID card ke de ansuk a ven passport ti am venu temo de kwa khabor te certificat ti am nge twa a der ta khabena der ta khada di o ki temo ti no ngwa kha sia ko resista

Rita tsane tete ya tsuya mako angade ya ka stan stan u tsika tsama ya fek ama kofiren tonda khmane teze angi kra khwa programme te angade nghe journal tamye te kona mkati seta to darana qare kan dance ta khantse antsom tsetse ka tse kuzite kharat e ka hatin radio kitano programme ka ikuzite te tse tsirin te ko mate hi tyonwe campaign ya ko khidile taman izga te muta te kona atwo e tamye te anga kuzite ngothi yakona zikacona nciku awoqo nonkonxa naxaki dinkhwe tem makona zikangote ucona seta ngo terita noxe ukuzinta ikara ngote khare tam thathi yakuzitemote xe uxoko xa iko angakratikwa kha kehe camteki hityo temo kuri nakuri nxwe te tathi cona u xe wokuteki izincona uvi daitama temo kanerehe cwantama wo South Africa si oiki kone kuri niente nifire niente katemu ke khotsi yo ka tsinza sna tan kona o rege tama temo kana ta ga nga kona ke hintyo temo a ke tama ku tsamze ke kona sera tete dik ezi kone ku tsamze ke kona te miss handle go a ke te ding tsamze ke tswan zao ta tibe zao zia te zao ka go o der do me ku tamano nge kwa kra temo te zao ka go ku tsamze ke sure zao zi kha ka go tsamze ya tenga na maqobe te kom zao zhang ai zhi temu zhu ka kona ku inzi ki a hin zhi temu te a ka te tse ka taman temu mayoni sa kona a tsams ka ho ye tenge temu sure zao e ti ti yong ai zao te zhu ka khata tsams ki a zhi tama te a ka te te mis hand la te te kona a tenge ye te ha en ku tsams ka te do ka ko tenge ngi ya te ve ta tanu tenge ya te a kona zhi ka han te kona se tam temu teng ai ke kunya ai dik ezi tama ha ku tsamzi ke e ke te mis handle kom minya te ku tsamzi ke te kun te kayo ka te kwana zi tsana nwiwa ha ko ma ko ham no kwana a ko ma te kwa ku tsamzi ka kunya ke tseuni sa dzara sa ya ba ko han kwa tswa kwa na ka sia ho ta tsamzi ke wo kuri on ga zi ke ven sure ka tama te mo sin dzara sa ya ba ko ham ko ma ta kwa ham ko ma ku yo no ku tsamzi ka tse ka ku izi te mo kwana ko ma ko be ha makone ke tswana nwinga o zikite mote u qai ku ka kona sitama temuwa ana ku te tsebe tati a tswana hambe ngazi ki te qai ku te tsams ka teng o te qai ku ta teng o dam zikam ta a kona sitama ti ku tsams ki temuwa a qo be zi tswana angi ya qo no a hi sitama temu tswana tswa ha ku ye ku te mote tsi qwa tsi qwa ku ntu tsams ki kun tswana asin tsewni sa khan kuma ta go tsiven khan mongwa ta go tsika temo sino kung tswana a temo tseuni sa temo khong ka go ntse anzam a go kutama ata e tswana o e zike tenge a go kwa te tsamze ke tswana ke go yoka a timia kwa guya go no si ya te tsamze anza tung tswana a temo on skill de ga kwena a sin tseuni sa thong ka go anki go tsi ding a iso o wa ga tswana wo go zi ka kone ke temo wa ana go tswana se ta tik o ya ka itik ezite kwa ku ka ta ding akim ta ti ya go tsi do ka re te a kae go an ka te tswana a qwa e ta me te fie ke so campaign ya nyams na khwati ha tsamzi kim ti ya tswana te mo ku tsamzi ke wo kure ka kunwa tansa venu sure ka kunwa tansa venu te mo ka fie ka tse tansa thu tsamzi ke ku wa go qaya ka ya qwe ehe miye te tswana gwe no ana han ven kwe na te mo kya tswara kwa go nga kona e ke tse ka go ting he tswana se ta ke he tsam te kong te tsai ku he e wo ta te na go te a ka ta ti in ana have how to nge ina muwa te tsamzi ki switi wo kri ka hoina ti ka te tsamzi ka tsuwa ku ina si uro ku temo a go zita maseve ta ting a tsamzi ki nko te ukwana tsuisi na ku ta ting anga uzi te kai ku kwara ku te ukwana a ka ta ting no nge a te tsuwa a kunwa te te mie te ven tsuka te kunwa te te mie te tanu te ukwana a ai wange a te huwa ta tanu te ukwana a hanga ma ta ting anke tuwa kwe in ana ve kwe ye kukukwa re tanmburu anye ku ina kore na mave tati kwenye tutamzika te a ho e kuzi tutamzika te kwa te biesa ha oko kuzi kungi ziki zao ven kwese na tuka za kungu kwa ya tati tamziki akwana zitama te ukwana ate nga matati ngo ana ha ve kwe kimburu ke heka mkore ve tati
Da an se tenzi program ki te kre krente kom tate radio nerten 7 o nige FMK kampaine is ka an ka kwe kherye di tamano hito ke he kam teki te ke he kuri na kuri kone ti ya kona temo kaya kro ti ya kona temo kuhunu ya kro ben aiziki nukumu te ka tamaha ti tew di temo kom an kukam ziki te ukona am te gan he te ko faila kham kuwa ko ya go ka fie ka thute tse ta man hambe hinye go go am ta gan he te mo te ki te ko ta ma khana u a te ana ko di a tsana a tsone sa target ye ko ka fie nga ziki nga kona ke hitu e khanke a kha go tse gyawa di tano tsana di tsente kha o ta ding e kha thuwa go ta tsam ziki ve kone te kwa ta ve kwa I karate mo ku tsam ziki te ki hisna go Nuti yanga ozikidemu ata hisna kwa taham. Nuti ya kona temu kuwa hina kuwa kuya hive. Kwa kona kit antu nisakiri te utwana u kuhinsu kawa ihe. Te kumute tamang aiki tinkamska te anzi hiko anta tintate a nguivye kesu kampenye. Tu nisakai ku ankarati huzitinu hikyo. Te kihetam wanana kutemu atuan kiri he etama tingaziki. Ma kuna zika temu te utwana ate kawa gunta ikara akawa kwengo kwana ukuinze temu kwa raguri tam. Ta kai kuzikite te akikari nteko matengle programe te anka te. Yurnal tamye te se konyam sina kwa tahanuk eisi katu ander tahmani tezi. Eya kwa ha programe ngo siya kukiri sahie. Tua firek amadikuwa tiyo bori yeti se kutwekiru kom sahie ni borisu ngoro iki vadisan motivitamit programe. Atamska gwana mkati seda to darana kaitak eha atamzi ki temu bori kuhuzite te anka kwa gu radio si aninza suri yetezi. Venu bori kuhuzinkie ato oka suri yetezi tingzi tamati anka kutati atamzi kam. Toti siya kukiri ya go yen irek amadikuwa ha programe atamska kiri ntodi siya kuhutam.

nginami ngiyokhena ehe sit avre ngaka iko ngiyokhena akungeyicamskan ndiyokhela ana clam here dam nakugana dom ngeta masota hina am takwa camski ngaka iko ganda ko muinko ga sit avre nda katre ko harda camski a go jukwana sikin ngiyokhede xonya ka ane ja ngamgqem khama yuni ya go ngiyokhena ngaka iko camhen ngamgqem ya go ngiyokhena ana dikeng clam go ta ga camke nga ya go ngiyokhotwe into teteko takunqaka te ugusa na tikhana domini sotaina ate de kwarathini amaki.

awana ngulinka ya angandike ngulinka kanini ka yige takwi apanga khama khwi muku khamsung ji khang e khisi ke kini kuzi pekong he wasi dir africans in ai ovankal sumbunga ki gausi gangi ati gangi tang mutorasi america pres america ai department yi heku apanga ngulinki ngeta tu ambassador in wakke consulate in ke africa kai magunut ale khama khwem ta ganin ka ko he choin ko gyanulin genku a wa ansuku ke american ya visa satu muku ohun otwam ta gwichi ke khanu yis ke khaya khwe he ke hana department ye ke khaya khwe 5 taka american ai Viko matalangi Afrika ke vike nga chochi dheyi a utali kama kuyaka ate chike ye tuwenta haka kuwa ta konsulati ki yonus berakhi na wake kapstati kuna an uin kwa ye visa ansuku ngasitani ki a uwa ta derban kuna kakha ni sito diwika a uwa visa ke mkikam kumhum ekolosi ngasiki wala awa yen utasab kumhum katkontalimu.

Yoni data nete cema ko ankati uka nextel play tano kweska tsame 12 ama ko 12 khamenite zenge kara kwa programme kuro ko va disan mu twitter mi te hem se ko ngiya msna kwa hango bori ko khuste anka ko tati radio si anza suria te zi venu bori ko khuzinge ato ka suria tan he ko studio si ka nbl na ko tia anka ta khon tuna ti anka dati no programme te anka te ngwe kuro ko yamsna kwa ha kwa kha tsan kara ka tsam programme kha tsana ga kom saya vate of kuri bori ati ga an ka saya vate kwa kwe kuri na tambamba bori programme nwe kuro ko se ko yams na kwa hango bori ko khosite an ka kota ti he to ti se go khirisa hie yen ire amate kwa ham a tsam se ka to ti se go khota no bori ko khosite mo te ke tre hano te ko maha to ti fiti iri ka te mo department de benlands sa ka kwe te mo sa wa khirika go ngo khwina aya khwata kha wate khan kha uta ti khuzi id am nge kha ansu ku satano smart id card ti am benu passport ti am geboorte certificate ti tswa de kha registrer satano as demo zaus yo ka ngwa kha tswa kha ya khwata te u en ai ngwa kham no one stop syndrome ka temo ti a his na te tsumba pira zita mangke kha tswa kha satano ha anse kan kha ko se ko gyao ta ti mi ti khabur ti certificate ti aven se ko kam papira a o papira am a ho zinge kha ka ti kha ko tan kha ko nwa kha ti ai wa ya kha tan one stop syndrome ki ke ho zyo ka kwa mana ni kha iri tsam ke mata ti a his na ti toti win in fir iri ska se ko khiria go ta anse ti pori ko ho za tsam ke mata ti ti an ka kwa tem programme kuro ko nwa se ko yam sna kwa han ko se ko khiri sa hie yen ire amate kwa ham a tsam ska to di se ko ho tam

Ministerium Niedergekommen, jenige XGFM. Les Kurka, qui était ça, qui a été mon truc, qui est mon truc, Kandega ka wasi ge a kam sung u ke teksi glasi ke nyanga ke kabu ya kwa wasi ke kwa u gorta vi kwa mai ge ng tanga kama kwe nga ke ka ngji ngai ngai firi koko mu nga ngi kau ke din ha ka ke kun sa ka isi kan kama ka ke ua teksi ngai gulia asi ngai cha se ho tum ni ting ha ka ke kun sa ke sa kwi sa ngung lulu ka kama kwe dagi sa gyasip tali da pulisa kong kwe hana kao ande trut anung dagi speed rin ke provinsi teksi ayi vi kwa ma ta ige ta kama u kalu kwe tsege yi awana hong ma kao yi yi wana him ta George Mens Pliteti ke Veska Bukuna ke Nelson Mandela by Metro ke Uska Bukuna ta geta pala pala kama koi ka jo o geta a pala pala kama koi ka ki ka ehe vizela sikin ngia ki oranya flag aha ta kanika ng ke uska pun iya kalunga ganich i ene chiki kanika he wa tenere to kuna ke klin ka ruo da zita geta cha kama koi ngot kong ene wa ke kaluko ka ehe ma kama koi ngot kong kama koi kubi kam ke George Nesna Plattenberg bai achi ke ochorang kuna ta ganika ng ta no kha gi ta klik kham ko ti no et lang ke kong ke ai he da gi ta khruji gi ge go wa chi ke si ganika ng ta dam kong ge dat sa tu hm ing ge ganika ng sa ma khu i tot ne tu sa mu ku sing mu ku tu kong ina ba ke chaw

Kamme dwe amogo exka FMK no nge samge atahone dwe iri borisi te kom ko kone bori dwe iri kwe tiyete ti tresel katemom police na aka tsu ama kharata aki kharoshan ka ho ji a taxi ji te o twinga o si yanga khu ki kapsu ka aka si ku ta ku te tsu ta tsu ku ta mamu ku khom ka firi kwa ukoma o da xa ukuteta kayaba anti taxi xa ukuteta camja karo xa ukuzikikunta nocana karathung nushpatra okam polisi uka ankati kwe andri traut nga te spirder am provinsi siu a taxi united di a ankarathia kwana je wota aki akushite karataji kemanako te munga di am George Municipality di Weskapu ke he tahun Nelson Mandela Bay Metro he Weskapu ki dan abasi yete angka angka kujite taji an isi Weskap anijan anjasino tahunu ten rute anijan te ku taku barat tuwo gudam barat anakara anjasino angka te ku te tuwo gue kwe kako te tuwo gue nu u tuwo gue ta se angkara huita nga uji George National Plattenberg Bay dahon ocho rendam no aki chaga ka khone khona tin ko chaga ka ngi tin kami ki ajahor tin ga o jam khona ana ko te ton aka aka a kai ti we ina u adarana te ju i na ta i ye gori ta khosha di khona ka a ga o jigin ina mu ko ta ko a anji a daratin khona closure te darat a kai tim regering namie te mandate South Africa si uni bora afri ina khangha en aki akwa kia in karaha kwa ita hanga ka pa di minister of sport kensan kultir de apis mabe nga te kabinet yu kona ki iye wata anka farslaha safa si uha e sonda khat e ngwa khana wo gwe ta kono khana klai kwa gwe bafana bafana si uha gwana mkaha klai kubira khati ma e a Mexico ka kungo gwe tam Spanya wicket e yeti u ertambo international kaparem ki konati ng FIFA si unju aret ko wokri ti kopi si u wokri hem mabe anka tenge si amu ti yo moronga ji ate ti beno khabana khatam e woko chaga ka gwem ama anka ti safa khasika anjate kwe no fer ina khang aki yeti te we tati asiu Jao Jim, Borisi Hriwahem, Achtin di Kwe Ota, Nongkan Karatia, Honor di Kwe Kungota, Resisi Karota, Kauka, Ukrainia, M, Twelfu di Kwe Ota, Nipuro da Kiteki, Nesaisi Tonga Ota, Kwe Kif Susikim. Okwen, Swaya Senati Kanano, Angote Ue Kwenga Ojiki, Tahon Arhiran Kunjao, O Kwenga Oji Ajiki, Tekawiti Tim, Ukrania siu khabau kif kitie kloski ke tatim no Reslandi siu amina a ka ti ka kwen nga kana ata nga ka ti kana Ukrania kan se ta o ti aki na ko kana karo ti kwa na kam Reslandi aki Ukrania he mborunga ka ti ka kwen nga em shuri konte o twinga o ki enjin ina karo ti osta na Ukrania si dikinga ingeti Vega sikino aki shwe jina dukana yanan tuana ka de queen odi e aki sky oli rafared reiki resland is di crash no daro streki ski kawitin hanom ukrania omalte trika tuwe karotin shwe jina dukana no ukrania si un president ma Volodymyr Zelensky shwe te ukrania si amina yaniare no mai 14 di resi angui nga oji a te kau titatim bori antakiri ngan ku bori kamat ki firik am xka fmo takono test khabana komo gwem

sika FM 107 xinxeke nihlo ke mthasa umsobita ncindo ke gcamtsa ke uma ngeke what the one ke mthasa ke nikhasa icamtsa ke mthasa ola ke gqoma qhamuka qhamtsa ke gidi icamtsa ke 5 ta khamani ta ke qala qhamtsa uma ke uma ngeke ke mthasa bur khamtsa unxa ke ke ushika qhamtsa ke ke ushika na kamoni kwa qhawa ta mthasa singiqala wa planish ngaye mthasa plani qhamtsa ve ke qhatswa ngaqhane ke kana ke mtsaplani mtsatutu singheke ke mtsamoni tsho wa ra ka ushikana a wa tsijala sang ke mtsa o ka wa tsige kang he pasi nam tsa singi qala tsum ke aqam sar ke mtsa bisleti ke mtsa o tsige na mar ke mtsa qa a tunde ke nem tsa tsiwisi kana ko la qam tsa jala o tsiwisi kana ra qam tswa a pasi am tsaram tsa singi ka tsisi kana o ka ushisi ke mtsa pasi mtsa sim tsa ngheke ke qala ke mtsa titi au tsa qwa mtsa singi ke tsa ga wa jun ta jun tsa singi ke ka wa kwengale manxumtse sakenqula qha qha qha mokhwe da ka watsikita ne campus mtse singi mtsa pala pala qa mtsa titi sing o mtsa planis nga e ya ngkana cemusi o wolo sisi he mtsa singa ke watsijala sing asake ka watsijala sing qham singa he ka watsike ka ngapa si qha mokhwe da ka usika no wa ka e a to to sing chi he ka jala a wa to ta sing chi he ka tswa ka ka ka qawa a pasi ang hai ka gini tsiwisi sik e a o kana cemusi si a qhichi da ka qhichi a khika heka tswadzela a pasi a singi a thwisa tsana ke ka tsinji a tswa kham tsikana ke ka dangwe o fa tswa tswa mo tsina ke ka ngwe ka kham da pasi a tsinji tsike e pasi a dola tsike a khne ka gwa khuna ke a tsia a mai ka o problema ke a tswa kana tsa mo sisi mo tsike e wa khuna ng singa ke a thwisa ene ga tsike ka wa o fa thwisa ene ga tsike ka ka ngwe ya da kana ka ha khaine ke kana tsa mo sisi ung qaqa ke tsike a o ne si qaqa ke tsike a tu o da go tsena ka ngwa koe e ka mtsa pa simtsa sing ke tsike a qeng kwa tsi o tsike a qeng kwa tsi o tsike a pala pala ka kwa tsi mtsa singe bege ya tena ka mtsa teke mtsa poe bege e mtsa a gawa mtsa poe bege ka tswang ka go tsena ke mtsa singe mtsa tsama a o kwa bege tswang ka e ka thota wa tsike tena ka a tsi tsi a no da ka khamo ko tsi tsi pa sike ka tsa a pa sa sing ke a moni kwa wa o fa moni kwa khamo tsi da ka wa dzala a moni kwa sing ngai tsi da ka wa ka wa to a ka wa tsuma a da pa sa sing ngai ke ka na tsimu si holo si si ina ka tsike ha o ina tsike tsike a ka ka tsi a ke problema o ka o ta a tsi dzia o tswa a tswa o ka ona tsi ina ka tsi a tswa da ka na tsimu si mtsa sa iqa wa qhamtsa le mtsa pa sim tsa lunga sa tsamtsa tsi ke ddm tsa sing ke tsi ke mtsa a ma he ka jalam tsam tsa singe ka jalam tsam tsa sa ai ka tom tsa ka xena ka tsa long sa tsa da singe um tsa moni tsa wa ta ka wa tsike ka pa sim tsa khoyo o ka ka mo ka tsa singe ka xena wa ka ngui ka e ya to to tsa tsa ka ke um tsima ke o ta tsika na kona ke tam um tsima ke o ta tsika na kona ke tsa tsa ta ka na tsa mo sisi o lo sisi a um tsi ke ka ka nga o fa um tsi ke ka wa ta ma ani si tsa wa tsa tsa ke tsi ke a tsong ha moni kwa watsa na ka jala a tsong ha moni kwa tsanga tsike ta ka pasi ram tsa singe ka o problema tsi a tota ni si khamo ko ka ke mtsima ka ng jala ta mtsima ka pasi a o ka a tota ka ng khamo ke tsika na ke ka o jala ta mara a tsong ha moni kwa wa ta o ka ma ka tsa ke tsika e a moni kwa wa ta tsika a jala a moni kwa wa ta tsike a to a ta ka wisa na a khamo tsere ke ka mtsa pasi mtsa sing ka ke ina ha tsikim tsa no da khaw ina ha tsikim tsa ngo to kana tsa mo sisi mtsa ti sa mtsa khika da khika a kon ya mtsa o ya kham tsa da tsike pa si kham tsa o wa tsi tsala sang pa si mtsa ka tsike pa si kham tsa kham tsike pa si kham tsa mtsa mo tsike pa si kham mtsa go le ka e kala tsam ke ka bi sikana ka wa tsa sing nei o ka ke kolete ma mtsa ka wa sna tsike se kolete ma mtsa wa sa tsike se kolete ma mtsa pa nga tsike se ka bi sikana wa a ngo to tsa tsike tsi ni singe ke kamani ya khoa le qala ke mtsa pasim tsa singheke ke ke mtsa qa mtsa ngwe tsa tsa ngwe tsi tsi ke ke mtsa apala pala o mtsa tswa mtsa ngwe ya qa mtsa ke qhu qa ngongo o ni sesde mande the tennis super ses game tsa qhoeto nkhama mtsa qhu qa ngongo pasi le tsi ke mtsa singe ka ka tsop mo mtsa ka tsa tsela mtsa mtsa thwisa ke ke ka tsinja tetia e o jela ka ke tsimbo e ke ola teni ge ngasa mtsa futhi encina ke qamtsa awa ngeke game yake o mtsa same duduze ncobe qamtsa ngiqala ke mtsa sikamaqeqo la ke uqhamtsa efirini mtsa samtsa efirini ngum atiyo ke wala qamtsa ke efirini mtsa duda samtsa bori kungum ngiqala qamtsumaye awushwele umntana nomuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza

Tsige a gisin koko, tsige a gisal koko, o tsige he kang a sin he koko, wakana tsumusis o walusis, tsige kampasi, a kama, moam tsi, tsige kampasi a kai, moam tsi, kausigan awa, ka ehe a tutua sinti, fa tutua kam sinti, awa sinti ni ko ehe kapasi kako, ka ko ehe kapasi kako, kako kuma, ko ehe kapasi kako jala, ko ehe kapasi kako tuwa makiam tsi. Kawisis ka nagarang ng tiki ka nagkamusi. Msa sengting hige ko eh, msa sengti ka kajala ko eh, msa pala-pala ka atsika na. Msa wa sengti ka krisi ka nwa wa, sengti ka nwa hang ka gini. Amonin kwa uwa, tiki ta kajala. Amonin kwa uwa, ta tiki atuwa. Amonin kwa uwa, ta tiki atuma a. Man kawisis ka nwa a kamsang tiki. Hika atagi tiki uwa kamsang tiki gini a pala-pala ka atsika ang ka nagkamusi si kajala a. Ka nagkamusi si ka tuma a. Ka nagkamusi si ka tuwa a. Kamsa sam sa mga titian o akam sa kamsa ko. Kamsa eras na kakachi, kamsa sa mga kamsi. Ko eh ka to at kamsa. O tige, eh ka kajala ko. Kamsa plani ka atuang. Wan tige asin na ko na. O tige apala pala ka ko na. Tige akam ko na. Awasin tige ka kamsi. Wa tige akri ko ka kamsi. Wa tige akam sin ko ka. Awasin na itagi ka na. Kamsi si apasa tuto. Sin tige ang. Tua. Hasta khatsi tsene ke apala pala tsatsi a ka thota kwa khamsa ka ke go e ka jala go e ka tsoma go e ka katwa ta wa seng he ke ke mtsimo o taka kona o mtsimo o taka kona tanga o mtsimo o taka kona khatsa ta aplani tsatsi ka thota o tsi jala seng wan kona ka wa seng he ke e he ka tswa jala tswa a tswe pala pala ka o go e ka tswe jala tswa a tswe khamsa tsika ka ke tsika tsika a mone kwa wa ta tsiki a jala a mone kwa wa ta tsiki a tuwa a da kausiyana wa kana tsamusi si asanti atta kamsin ka haika ke amoni ko wa tsiki daga jala amoni ko wa tsiki daga kuma nam da samsa fitan ndo ga ke tsamsa ke titi ma ga kan kam ke akram sa ti bri it tsamsa ke ke shirin diar ta amoni ta ke kuma mun ke kala ke msa titi ga kan ta ko im sa sin ke wala kan sa ke ke firire ko tsi jam sa wala ta samsa mun ya tangi ya wa kontale ta ke khoidang ke kala tsam tsuma ena da samsa fitan ngana ke tsamsa ke wonita mo shwa master kg a tsamsa ke excavate mo northern sea mun ai ke nega

0: tsamete ke 24 xa mogwa X ka FM siki no bambara go tsetse khwena bori tewe tsisa rati after kapunda se sa tinte ko special honor suk ene ti khwena ta ko si khoti se 8.3 million rand size serie a tswana shuri ngo kasna tona ke ja de tema ka di a mbere wa se fresta ti se premier ko ki di a Khas na hi a akimo iteno tsem di kwana a khas na hi veta mwa mata ha o a s o e a leonard legeto a ka tkhwanu a sire tswan tsan ka khoi khai ti ti he khana mo tinu kha ka mo ka tswa khon ta mo wota hi ta khono kuri ka mna ta mo wota hi ne furmende ki jawo ko din khwena ona ta khono a ki ha kha se tun kuna asire kha oitina we obe tamakanta mse sa e moite kwano se ko khoti si aki chem kwana ji twa hi ve te ko ntasan ka sire he te ko khai ti te ti no asire a kwo e di kwana tamakha hambre hita la khwate a ka tkwano khana ntse ka si orotin se sa e o ki se tui kha tasan kwe a kuma tama we orohiwe tamakhanu a khwe ki asiri he khai hi akin a khwe a sebe kuri size asiri he te ko wo hi tasan ka khwe ta jawo klo khwe a fal ke ko ki ko jul na tal ka karol sander sie ko mu supie ta te ti a karata sinne mburunga khwe a dwelam se di saka ta khwe a mbere wa fal ke ko de ki Port Sefton ki si tsa hi a do ate te kwa nu ne kwe a jawak aye kwe o kwa falka ki jawaku ha kwa seta sander a karatang si yo kum supie ta tam si ka madan la komisi si ki se sa ji kwe ta ha kwa ha musupi engwe a kouni sa mu kaita a tsa sana hi kwe nge kwa 540 di kilogram koka yine a 2021 haska khama sieko aki komisare si a sandilo kumalu a karata kwa nungwe a kuri ku a si dolem si a tsa hi a ngeska a kwe ata no aki sui de kwa nungwe kwe a jawo kai a wo a o kaseta Yanga si di Khamenska Policierings Forum gite kwe kwe a Kapstadt isu anisidza Waka ate singo oku mwaka moko ngita mtrek amsa Tewusa ngwe kwa ta haa sa tekse hinye kusa Kata ta kono kudeta ta kai kwa kukwarata Komaska firi kwe na kuye kumota tekse ki kumote Kwe amku a yanga siki Tam kwe amu ite kwa ni tau kwe kita maha kumota ta tamang go hisana ta ke hambe go e go jere ke kainta khwe a secretary si a atrak am si di a domisane kwe be a ka tkhwano fir kwe nna mu tkhwano taxi kuru khwe a aki hata no akwana e gana mu a tsi me tunku tunku a taxi ki hata boriso khere o he Manda kunga haan kwe na aaka te kwa anu Nge kak amek etre mata haan he South Africa su o borafari ina khenge a Ina mwoko ngeseka Chaka kara jau he ina uje kwe kukung kata a kak amski Kwenye pad menestere a sport kensan ke tiridi a pis mabe Aaka te si kabinete kwa kwa tatham ango garana kusafa si kata ti a Sonda esika ndeta hisa no vise mborunga he suri na ti Tinu bafana bafana kwa mesiko kakun he kye ti reta Spane uka esika teko arako u artembo kapare mki arako teko kungwa ti Kwa FIFA wukuri he kupi si Musi kopi wokure ha kwa ste otati. Mbambe a kate kwa khanu hambe nkhuski si khana me kate kwe a tamanu khana a kate si ngita inho a nyako kiao hisana kota. Khe a kate kwa nu safa hise khe kate teko trek am tamahano, waka tisi fer inahange, mutu inyamako, nhojioka, muakai, dino chakakara hojikueko kumta. Arate yahante ubore hirhiring on havana te bore kritisan fifire kamniam bore a, homodamska.
1: Trakaba fifi ke kukulukawa, firige excave, mwanakao yang yak am tikra wisisi wa bayunge kam bungun. Kamsinka nhi a ua ka e sikuke hana kwa bongo ka nhi wa ahku ma dreamal yung randi ki yinga longo sake free study kuna ke kama premier si kwa tuto giga kuke hana uka ngau ya nhi wa SOE wa Leonard Lekhoto ke ta kuke bongo ka nga longo sa nga waga si tene ne kuke ka chitwa yingi kama ngole ngingka giga Sogo sing ying he yi sogo sing dagwa pangata governmenti etiki tik toying to twisa oko wana bunguka nkika lung sangaban. Da kam singa mega si teneniki sing take ying kwa apanga tikoma. Twa ke o kaku kam sing o chiwisisima si anutuan le koto ge takuke kalima nui studente ya nhi ngolung sa yang twaki kang. Kau siapa tenen ya kuki wana bungkuka ho lungu sangaban. Yang kuki pangaca falka kiko zunatal kuna Carl Sander megak dige okui ka ihe sigit akwa ngumka nga dwelem kemble wanga falka wake Port St. Storm kuna ta tik dige da kuki ngong tekle yinga falka wi tenen gya kulam. Sander megak ta yaktam ka angki kangaman tlangka kumising aigang taki klulam. Ya kankwika anke tigbe at aganke wa 514 fierta kilogram kokain ke kawanke atwilisen inan 20. Komisi ya kuge nga sandelo kumalo take lakaung ying hegit anumka mega sing hiku teitanine kwa pangan nga wa falkan. Bungang ying an yanga wike ipulisa chiko makao kabukaw kuna ike tisa o sika kanta kwea o ngigwege kakula Ngwaku kangia taxi free na khangcha kata ina wake ku detam chik twa firi kaya kokobenga taxi hlai ku ge kwa yanga kuna kang sikit khang ayin ta chik twa cha ge sing khamitane ne ku ge sa queen kula khonwa sikale gu ka u kinga kan dia ge hlaga aganga gala cha ka ya hiwa bunga aiwa dimisani kwebe ge ta ku ge Yi ngheke kto ki firi wa teksi kliko ndaka kangheka ki kula gya teksi chikuwa man. Ayi fasin. Ngao sing yi nkwa kwa tangole meka tumina kwa yi nga sit afrika kaya bola furi yena kankao yi chikdike yi tuto panga yi chikuwa man. Ta minister nga nga tangya nga nga kulima chi yi glagwe kam nga wa pisi ma bege da kuki kabineti atu kanui kama safa ki chika ngdwe sonda kake ge o he bafana bafana kwa ke gaika ke uwa mechiko kuna ke bola nghe wa ngule na ngule wa ta spani ana hakamni nga hige ngugaya uwa eritambo dila kambo kuna da ke uwa fifa ngule kubo bola unkren ma bege da kuki khabeta yi nghe kwa kwe safa yi kuna kwa tumine katua nga ke ngole nga nkhe to khumtene ne twa dibika tia ke ka nghe si kwa ngwa ngona yi ta yi pringa ba yi ngutu wa tsika yi kwa panga kwa na sika yi ge faifa ke gangang ke xkf mkhamko tene ne dibita sa ngwa

ka FM 107 nxe ke negera ke mtsa samtsa futhi ncindwe ke camsa ke sama yo muthi wa mtsa samtsa futhi ncindwe ke wola ke ngumxhamo ka camsa ke firi camsa ke season 40 manita ke chimbo e mtsa singe mtsa tete a chacha o chaqhola ka wishana wa chike mtsa thoy a qhamo wa qala qham ke hi ke wishisi mtsa tutu a singe mtsa mani tswa wa chike ta ka zalam tsa mtsa mani tswa qhiwa ka wishisi ke ta ka kanxhamo mtsa mtsa plani singwa chike mtsa singwa chi kang a jala qam se qala qam ke ta kwe a ka khuya ko yang ni tawa a sing de kona kang a probira chi ki ka jala ta e kona ga probira chi ki ka to ta na sa sing ka wisana qam se de ko e m jang ni tawa chi m sa pa sim sa qam qam se qin ki ka e m sa e m sa gol ka ka m sa wa firstan ka ko e m sa a kham sa chi ngwa m sa wa sing hai de ki kang ka jala si tago pasi gim cha tu tu kham si jana ka sing hai ke ki kamon ko ga e ta wa jala kang ko ge a kang ko o chi hi kang a sing ko kama amani ha o wa te chi ge a jala amani ha o wa te chi ge a chuma a ko si se kana tamu si se in ha ko in ha chi chi a se ko no in ha chi chi he ang lu ta wa he a ka ka ka ki a ka pasi ka sing manir ngi ma kula ya e a gur no chi no manir ngi ma kula ya e ya kan kan ka tsiki amani ko wa tsiki mani ni makula ya eh aka kham sa chi kana wa plani aka chi chin ka ga jala chin ka ga towa aka chinji ka khika ka sin amani wa daga jala aka khika ka sin ga amana wa tsiki daga kuma amsa sine ka wishi kana wa ko eh he aka asin ta wa chi ha kun ko asin ta wa chi ha ko ko asin ta wa chi ha a kan go ngwa chi khongwe ka khisi kana ka he ke kuma ka khisi ka jala ka khisi ka he pa sa sing he ma hwam chi ki khali man ro chi plani ma yang a sing ha no chkan chi plani ma yang a chung na ta ka sung de ki ki thwa ki ka kwa u chi ki ka khong kwa ma ma ni mu ha chi ki ka ja la mi ma ni mu ha chi ki ka ka to mi ma ni ku ha chi ki ka chu ma mi yang li to chi u a ka kham sa chi ma ni ri gi sing we khali mu ni a wa sing ha ki ko na de ki ni chige kan ke tsao chige kan ke ke kwa ti ti kwa ma tsui sing ri chi ga ma tsui ti chi ga ma tsui banga chige ke tu ga tsui chige ke ngwa tsui chige ke khang go tsui ma tsui chong no da si ma kan ga ga chige ma banga ga ma pa sing sing ri ke chi si ke ma tu mo ha era sta kan no chi na chi si ke ma ngwa tu ma pa si ma sing ge chi ti tin ma ma ma kan chi na chi ti tin ma banga chi na chi ti tin ma ma ku chi ga da ka ja la mi chi ti tin ma ma kan chi ga da ka ma mi wan a ka wa sing ya ke ko na de ge chige ka sema ku kanga o ma ku panga ka kha ka ku jala kha ma khoi daga wa chi kho kho kho daga chi pa si kang ma kre ki kho ka chi ke chi si si ke a no tu chi si si ke he kang a kho chi si ke he kang a khang go ka si no ka wa ka na chim si si cha pa sim chim cham che ke chi em cha ko yu chim cha chim chim cha panga ni sing ne ge ni ko ya a re sta kha ma chi a wa sing ne ge chi ge kho ge ko na ge ni ko yu cha kha ko ge ni ko na meeting ka ka era sa kan ngwa chika meeting ka ngwa ngwa ka chika wala ngam mo fistan chika wala ngam ka ngwa mo wala ngwa jala mi da mi tui cha ka chika ki kang mi tui ka ngwa ka cha ka ki kang chi chika na a ka na ke apa sa ka ka ki ke chi ma a wa era sa kan ngwa da chi ma kang ang ngwa to a cha chi ma kang a wa na ki kha ke tu kha ko ka ga nam sa sing e ti ti ma a ka ham sa te ke phir ke cham sa ke 50 minute ke ngumunyeke ngumsa samsa fitengana ekhwesi ya tsamtsa

ithuka i-5 gangange XKFM mwana kawa vayunga kambongon president Cyril Ramaphosa geta kuke yitro tagcigita angcolisa o hungxulaka nghi wa chichwa ngixamanqule ngingacikanga chigci sinquto wan kake chigci ncuwa qhanuki kang chichwa xiqhisitri atitwi xhama kwica chichwa yinkula qhanuki nqule nqinka Ramaphosa meka parlamente khunake okuya kwa ihe presidente bongo tipa hana usigcige ekuke qangca khuyana yacigita kuke khabita chichwa yingcwakcwa qamanqule ngingacika ngatiya nqule nqinka ngiya qhanu kakula qhanu kacwanqa ngake South Africa chichwa takge onqhwayigisi yingka qamanqule ngingakunqamyika wayike nqulam Ramaphosa meka ke nqau yingkhwaqwacanqule aphangaqhama khuye nqule nqinka chichwa wisizisi totokge kakulu ameqamanqule nqiki thi amacwi qamanqule nqika ke thi kacigcige kapanga masiko yangiya kwa chichwawisisi wana chipange vesikapa pulisa meka teka nghi wadriga kinavika ngicwasa kwikangiya moselbay khuna yike qama provinsi pulisa commissaris Thembisile Patekile meka xaya cimka uke gqaqanikantwana bunga yeng meka iqacwa ncaka ithi chwe yingiqamanqule ngingacika ngicicikikwa asla parki ke kwana kwana ngoba khuna kwa nghi chichwa ithi 5550 da Mozambique kaucha meka ke tlawa ngika da 18 kwa South Africa kao etiki tikwa i fir honorti ke khaga ya yitsi ta ke khawa gani ge sing o gaman la ka 5 is ke ngito ke tlwa ka kande ya te ke khlai ke la ka ngak da kala ka da ko o ngi ka tene ne ko cha ti khwa ai ka sing de ya ga o fun a ga ng pulisa gge ta ko ke yi tene ne kham sing o ka o sing ka he ku ke ge o ta ang watu khula ka o sing taka e pulisan ai kaisi gya asla park khunam Nelson Mandela by metro ke uska bu meka wika onge kamtuna cha ugege kang hega ege tulin aga ngau sa kala tua gani kandoam metro meka dwe ngwa dakhe ange kaung ke dang ngau kang ge chang ngaba tuli teneni ya khiatin ta nga sinkro gege da kuke pe beha kunai ke gani ka antitum kia kula duma ke donor da kama glup kholi agia ta tangu ya na ka ostem bisyo so yo ya gi ta ku ke chik thoi ng kia gani ka khulu khuna chik bi gi ng ya khulu khuna kwa ng ke gong ko leng kang wa khum aga ga ki khai kho sing ki ga ng he la ter ni agi ng o ng chik bi kon ya ng sing ying kwa kwa ka ng le ai fa sin Ukraine ay President Volodymyr Zelensky meka ke Rusland di ngaw kletle ka drin sebenta ke chopremhe ya nghewa 5605 ta meka gwegwega Ukraine sikuke uzela yanga mheka kunqinga dwi ka ugati ha ta de sikuke uzela ka onqaba ngxulana ta chichwa ay 18 ke Dnipro kubongi kakla nga kifuwa meka ki tawa dhuga ngi kaun te yu honor tiku ki sakwi yin he kuki tawa ka sakwi diwe chatene ne gya yin halen Zelensky meka ki okwi diwa Amerika ka ehe nga ngayi tuwa kubia Ukraina kao e Rusland itane ne tuwa guli kama kwi ngaba yin ya gigi taku ki ka e Ukraina chigigi he a ukwa yi a uk angaba gangi ki kaba ngayi kankwa ki yi kri yin ta Kremlin ka kuke hana kankuita ke yi a okwidibia ka e Ukraina a iti tkwa yi nga sebewi si tigdige hekula onha okwa na siga e de seja ke gangangu nakama kanga mkonga mi nghewa kwe damwini.

0: tsame temono teki tsese ka ga se go favorite anta go se se gamene te sengi kara go anu te ya o go ate o ka go se buri ko e amante a kwa buri ko e te ke tsame tsame se ka ya no a go tswatswe te ki a o kara te go tuwa go kedi e go e buri tsia te te go no a tsame o ati a go ka go ke ga a di mbamba te ke mtswe ga man o itse ka rado a tuwa ta te te te kwe a non jaota ko te ana kwa nyama ko te ko e ja ku ntwa sa khwetsa di boisa na bengwe ka mbungu no ti yafta ka punda ta
1: u ichoka mqhaqhaba xakasiba ke khokolo qhangwa 5 ke xk fm yinga am ti chobu si siya qhenqa mqoke ngumu wa yafta ka punda na wa kimi a bengwe ka mbungu ke bori ku
0: ya ntseka teteko bori ku sikwi tete go bori ji kwe ku pako kungo ji kenka maha jin tai kara kungwe te kom no yam ka bori te aka ti si ti ya organisasi ke ji veska pukiting ji haji u ane a tau kai ka kwe nao ka siyo kata an u kai ki te ta tu tu ye te kwa na e khana a ki mi ya te si ngutle si kai ko kai ti he doromae ko tutrek ameng go te ko mkui anu khasi atate ko shawo ko tuti kwe a kya kyare a South Africa se de veske se te ane ja kwe ki rono tesko mgo tam kara a kati buri he si mwa manda ko han kwe na mkweska a anisi kawusa tue tue mosol bai su ane veska po kisa na ta kwe ta ha he na vye ke ki khana a kati si a ki tsone he ke go go ti o mba para ga tswano ya go tang ka kwa go na o kungwe tseka we o iko a go a si o go tata o nte si ko mo tswe go ga bana ga dri kara si a nc na kana o ne a ka te si mong ga o nga o ke tina si kana a ke thi ya na ga se ka re go ta o ke eng ka ga ra ke tino a nja o si mo kunda mbere wa ta go a nc o ski kana si ta a yo ga ta tinku ake khanango anga kasakyate na ukwana khana osugungita kwe tsewkwe na tsamka de a khavana ga tshwenya go itire ta twe ire a sori se sire se tsam go tsam te she go khwenda mbori a tsetsekwe
1: mmi nka ya nqike mang a kwe tamkwi organisasi nke gaba veskapu hofu tlatla khona ke twetwe ka nhe wa maholi ke khasi gunqiya South Africa xa gqani tika ngacha mngqoshi gqani khuna mqhetene negigita sa ta tswa sa kwika nkuki giya mosul bike beska bokuna ki naviga ki kaunge yinkula khanwe tia ngole nga ka ke chung hon mqhetene negigita sa ta yingwa ANC manga un gqani khuna meka blewa nga province wa ki ANC yike xa ya khala nge o tigige ga jango ntsha ka

0: ha mitamate mo nete ke seko 5 amta ko nyege en 50 minute se nge ka ra xka fm skin nete o tsamete ya ha teko ngwa ku ka kho he te ceceta ha bori kusu o bori jiki no tsamsi ku na ska te ya ya ata khirika te no jauta ku jiyo ka te tanga je ha ka kho a ti mosan ma biyonga kambungu no ti yafta ka punda ta ata te se siri te se ko kwenda mbore a tete
1: kai sizya ke minga khweda ngwe masa yinge cam ke boriku ngomwa yafta ka punda ke mi avenge kambungu duma ke kang fefa ke gang gang gang to tene dibita sam kunu yinga boriku wi

Ex-ka-ef-em-ka-wa ulang pangam tan ku chu ong ngo program ko se wi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangam ko khai kwa radu ki numuru a woni tin seva pen ne kha fm ngal mu tu ku ong ngo lang ngo ang ku sa ka wi si ka ngo ko ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangam ko si de wo lang ji chang tan ku ma thom ko wo lang ji je pangam tu ku ong ngo program ngo ang ku sa chi ma ka ke radu ke ulang ngo ko nga ke kaba tu kai si pangwa ko ke kai ko radu ke numuru ya ngone ten seva pen ne kha f me ngo ka ngal me kanu se go sim ta ke de be tu tu go sim ngano ko

ekska if em kawa ulang ngem tenu ku chu aung program ko sa uji si ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ko ye khai ko radu ke numuru ya oni tin seva pen ne kha fm ngal mu tu ku aung orang ji chang ko sa ko ji che ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ko ye khai ko radu ke numuru ya oni tin seva pen ne kha fm ngal mu tu ku aung orang ngoi sa ko ji che ka ke wala ngoi kon nga da ma si de kwang khan gu su pa ge ka ya tu a khai sim den gu chu aung ngo ola ngo ji cha ngoi sa ka wi si ga ko mo ka ya da ma si de ge kwang dar ta ka mani te kan gu su pa ngo mo ta ngo ba krim e ke safety ka na wi si se pa ngo a tu hu chu khu na a tu du gu ge ya da ma si de ge ngo se pa ngo ma ang ma ta wala ng ke ka wa kan wi si ma si de ge de we tu du gu si ge chu khu na ngo na kwa ma si de ka wa ngoi ngo ji cha kwang kha de ge ngo ri ka ka ta ma kwe ka wa ngai ge ngoi ngo ji cha bangwa batene na thuisa go sing ke amane ngong sing ndu we go tele thama go wa ji ge mter chong go ulang ngong go sa go ji che ka ke ka ba tu ka ji pa ngom tere go chu ong go ba ngom ngong go sa go ji che ka ge ra do go e ale kwa program ndu du go e ngwa ba ulang go sa de ka u wa kan u si sa amane ngong sa ke de be ko ni go na wa ji ge mter chong go ulang go sa u ji che da go si de ge ma ngom ma so ten du ta ngom ba ulang

Exka if kawa olengo ipangom tenu kuchu ang programo ko sa wiji si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pango kwe kai kwa rado ki numuro ya wani tin siwa pen neha FM wani mtu tu kwe ang olengo ta asa wiji si ka ke olang jija kwa nga ta masi de kawa ngwe ya kwa mta ke kawa di 16 de ke yuni pango ka kwa mta ke kawa kwa masi ngumeng ayin ay I ngoi pangum dere ku chunga ba ta sagu ji se ka ke radu ke kawe tu ka ji pangu ku se te me ku sang ba ne he ati ji ki ku em ta chunga ba a ko de 22 na minute te kan ku su pa a mo u ta ngo le ngoi ten ho ji ta ba ya ko ngoi de kan se kawe tu ka ji pangu ku se te em tu ku e au ngo le ngoi ta sagu ji ki mo ngo ma so ten du te ngo ba o lang

xka if emkawa olengwe pangom tenukuchu awngo olang jichang wisa wisa se ka ke rado ke kawa tu ka khai chi pangaw ku khai kwa rado ge nimuru ya oni tin se va pen ne kha fm mani mutu tu ku awngo olang ta sa wisa se ka ke rado ke kawa tu khai chi pangaw aku sinda ge kanu se mutu tu ku awngo olang ta sa de kwang khang go su pa ki akh minute mtenu go chu ong ngo lang ngo sa go ji sing ngai de ko wala ngo mten chu ngo ta ko in ali ko par kham ngo mtu tu ko ngo ka wala ngo ji chang go sa ji ma ka ya ke ra du ke ka ba tu ka i si pang ngo sim de wala ngo ji chang te ko ngo ka mo go ma se de kwang khang go su ba ge se mo ni te mo ong ta ngo ba wala ngo ye ten ko ji ta ba ko de ka wo krim e ke safety ka nu si ya go si de ke safety ka ji ngo tu la pang ngo go sim ngo na kom ko ngai de ke chu ku na atun tu tu ko kya wo ka mo chu ngale o ko e pang ngo chao ya wo o ka ma ching ngo ka wo ching ngo tu le pang ngo ka nu si su si ka wo chi ke ka nu si ka kwa ku ni sha ka na ka chu ang ta pang ngo go si de ke ten chu ngo wo la ko na de ke se o mi ne te kan go su pa mo ka ngo wo le ngo e te ne go a chi te me ngo ta ngo me ka nu si a go si de kha su nen ka wo la ka wo chi ke pang ngo go sing ke a men ko sing ngo de ka ni ku na ngo na ko ma si de ka nu si de tu tu go si o e tu tu go tel tel ka wo ching ngo tu le pang ngo go si ke mo ngo ma su ten di ta ngo wo la ngo

0: ekska if kawa ulang ngawe mtana kuchu au ngo programo ko sa wisi si ka ke radho ke kawe tu ka kai si pangawa kwe kai kwa radho ke numuro ya wani ten si vapen neha FM ma si da ikuwa nkan ngo si pagi minite nga nga e mo uta ngo wala nga ten ngo jita wango sa wisi si ka ke radho ke kawe tu ka kai si pangawa si da ikuwa nga jita ang tena kwe nga kama kwe kwe alikuwa program dam tena na si da ki minite nga e mchong nga ba ya kwa nga da ikuwa si ako si da ika uwa kasun nga wala da masira ke kawa yuni ke wala nga jichang hai kwe mwa kama kwe da wapanga wa wala nga jichang kako jila kama kwe kwa ya tuwa kai si panga kwe ale kwa program mtu tuku mwa wa wala nga jichang kwe sa kwe si se mwe mwa ka nga mwa ke ka uwa khasun nga wala ati jike kwa mtene na sida ke wala cha kwe supa ya kwa ndake kanda wala jise masira ke community ke drugs nga wala kwa jimga utu la panga kwe sida ka mani mwasa kininu eki kwa la hanka kwe kau zila kui kani ke chunghale wa chik imtan chunga wa wala nga jichang kui sa kui jise ke maungo maso ta antawa nga wole nui ya kui ngkong a chita wa
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka if em kawa wala ngwe pango mtane kuchu au ngwa program ko sawi se ka ke rado ke kaba tu ka kai se pango ko kai kwa rado ke numuru ya woni ten seva pen nexa fm ma si de kwang kan go su pa ke nexen tiar ta khamanite mo ta ngwa wala ko de ka wa de ngu ta pango ko si de ka wa kan nu se a go si de ke safety ka chin go tu le pango ko se wa chi gem ten chung go ba ola ngi chang go sa ko ji che ka ya de ma si de ke kan nu se a khse ne ke chu na kan nu se ko chi ge a tu tu ko ya chinga ngai de ke a tu ngu chu ko na i tu tu ko gi am ko sin de ka wa chao he wo kon ni pang ba vi zi la kon ya ka ma khang ngul jo ka ma ke in ga de di an ngai de ke a tu a chi ngu o ye ge chu na pang ngai ko safety wa chi ge pang ngom ten chung go bol ngom go sa u si ma si de ke a khen diar ta community kan go supa a no mo tan go le noi e den ko ji ta ba ko de ka community e ke drag ma ola en go sa go ji si ga ko kon ka ke radu ke ka ba to ka si pan go ko kai ko ra du ke numuru ya won ten seva pen ne kha fm kan tu tu ko a un go ola ngi cha en go sa de ta nu si a go si de ke safety ka go ka wa ji ki no tu le pan go go si ma ne ko ma si de ga ji ji kan ta ba cho he ko nu ya kon ya ga mi ta ta ko ma cho da wa ong khai ngui a kha chen ne kan wuji sia ngai da ge atu tu a sile chu kuna ka wa ya ge ko ngui ka ma ka kang ka ma ka chim ngung kang pang ga atu tu a ka ma ge jela si ang ngai de kan wuji safety ko chim ngau tu le pang ngu sia ke mong ma so tem di tong ba o lang

exka if kawa walang ngoy pangom tano kuchu ang mga programa ko sa uji si ka ke radu ke kabayatu kakay si pangom kwe kay kwa radu ke numuro yung awan itin sieva pen neha FM man mututu kwe ang mga walang ngoy ang kwe sa uji si ka ke radu ke kabayatu kakay si pangom kwe kay kwa radu ke numuro yung awan itin sieva pen neha FM man mututu kwe ang mga walang ngoy ang kwe sa uji si ka ke radu Tak usah deh, kau akan gua supaya ke nihen dia tak kemanit deh, mau tuan gua ulah kau deh kau dengan ke tuan firu mau tuan mula gua, gua je kau dari gua cuci awang gua ulang jadi cakap usah deh, cuma kau ke rest tak ke ulang gua kau gua ke kau itu apa kau isi pang gua sih deh kau ulang gua, empat cung gua, hengku isah gua je se kaya ke radu, gua alik gua program gua, mentu tu gua mau kaya ulang jadi cakap gua sih gua se kaya. Kawaya tuwa kaisi pangawa kwe kaikwa radu ke numuru ya wanetan siyewa pen neha FM mwani mtoto kwe aungwa wala mkwe sa uji se ka ke radu ke maungwa maso tundu ito aungwa ulang

xka if kawa wala ngaw ipang tada kuchu aw ngaw programa ko sa uzi si ka ke irradu we sede kawa elfe kawa nekhen dherta ka manite ta kawaya tuwa kai si pangab kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten si vapen nekha FM ngay mtutu kwe aw ngaw wala ngaw ngwe sa uzi si ma sede kwa nkan ngu supagi ina tuinda ka manite mkwe kawa ngaw wala ngwe ten hoji taba kwa de kawa tualfiri wa chige mta chunga ba wala ngaw zi chang ngwe sa uzi si ka ke wala ngaw kwa ngaw ke kawaya tuwa kai si pangab kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten si va pen nekha FM ngay mtutu kwe aw ngaw wala ngke maunga maso tundita unga ba wala ngaw

ekska if kawa ola ngawe pango mtendo kuchu au ngawa ola ngajicha ngwecha kujiche ka ke radho aku sida kawa elfe kawa 5 and 5 taka manite de kawa atu kakai si pango vaku isenda ki masida 5 minute kan ngu supa ang mo don ngu le ngwe ten ngajita ba ngu isa kujiche ke kawa 12 years wa chike mtendo chongo ola ng ke ma chwe kambu kwe bunga ke iwiji se ke kumisen ngo le kya ko komang ade ji ke meta kali kuna ade ji ke kuing ade ji ke ngole jong khum gam da chong o sing ge jet mon style of manual ngwe bungwe se ontu tulu sila